0: barangay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

nakakap tayo ay lumilipad at ko'y iniwan mo pang hindi pa ginawa mo pa akong tanga tayo ay lumilipad

0: Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kasalanan ko pa kung iniibig kita. Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Ako sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng pag-ibig on TVT FM.
3: Dahilan ito.
4: Attention everyone.
5: The world is listening.
6: This is the station of the online generation.
7: Online generation.
5: Proud to be Pinoy.
8: Let me see what you can do.
6: BBFM.
9: And it's just how we...

0: monster. You're adorable.
1: Jude, the monster manares, isa kang halimaw sa dugtugan.
2: Nandyan ka na naman.

0: about OPM, original Filipino music, Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapan sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig on TVT FM.
3: Dahilan ito.
4: Attention everyone.
5: The world is listening.
6: This is the station of the online generation.
7: Online generation.
5: Proud to be Pinoy.
8: Let me see what you can do.
6: BBFM.
9: And it's just how we...

0: Monster, you're adorable.
1: Monster, you're the best.
2: Listening to the adorable monster can cause sudden climax.
3: Himi ng pag-ibig sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.

0: mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng pag-ibig on TPP-FM.
2: Dahilan ito.
0: You the Monster Manjares.
3: You the Monster Manjares.
0: You the Monster Manjares. On TPP.

0: all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba?
0: Awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig.
3: TVT-FM.
0: You the Monster Manjares.
4: You the Monster Manjares.
0: You the Monster Manjares. On TV.

0: isa kang nalimaw sa tugtugan.
1: Monster, you're adorable.
2: Monster.

0: barangay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.